official ning karkan paikunantin among nis kalyaktawa. Dabi taksi chaka kipagkos ka Jerusalem. Rey ko na makanagurkan ko. Dabi tay chaka manarirkan cho soldadun ko na liyata kamachirkan gira man rinanko pa. Pero ima sucede, hermano ikona, verso 2. Hoktarding David ka punyunapi samariskang manta kamachinkunang wasipatapi purikachashaspa rikurkan hok sumah rikchainiyo huwarmi banyakushakta. Hinaspang pichus chaywarmi kaskanta tapuchirkan. Chayminirkanko. Het runaj uriaspa warmin Betsabe Eliampa ususinmi kaska warmin, no? Ususinmi kaska nispa. Hinanda bitka pusamukta kacharka wasiman pusaktinkuta paika chay warmiwan punyuykurka. Chay mantatak warmika wasing mankutipurka. Paika chay larakmi kilyan purimuskan manta chuyan chakapurkan. Iman suceden kay permunikuna? David may pinkan ang kasharkan? Girap imanaktim imana purirkancho. Mana puris kacho. Rey ko na makanakuska. Kay rey tahi chaka wasempe kay para kapuska. Mana ripus kacho makanakunama. Kamam pe pa ka sama musyas sama swata hariki wasipatanta purika chasharka hinas pata harikuruska warmita banya kushakta. Imatan harikuruska? Warmita baña kushakta. Imaina warmin gaska che warmika? Imani mekhelga karmuni ikuna? Castellano pinin hermosa nespa. Que hay que echar a pedir? Imaina warmin gaska? Suma munay richeineo warme. Biblia nin munay nispachayaka munay warmi punia karka. Son kosoa warmi riki. Hinan David apuchimun pinche warmi nispa. Hinas patak ninko uriaspach esposangme nispa. Ha? Uriaspach esposangme. Kasadan. Kosayokme. Hinas patak paika machikurka apamaichis chay warmita nispa. Imanaktimi chay warmi kasukamurka. Manatak kasukamu manchu chay ha? Reka kunkanta koruchipu mankaran chay warmita. Pero kay warmi kasukamu. Kasukamu kteri mapasan? Punyukapus hako dabitu. Temi de masuns kunanto tariki huchamanta ima sasa chay kunatan apamo huchalikus khan sanchitao. Ya? Punyurakapu. Chay mantas warme ka willachikamu. Hinas pansi nin David kampaktan onko kapushani nispa. Seguramente una ipunche igunanya ni kilyani iske gilyanya pasan riki. Hinas patak warmi mensajita pa chikamu. Hinas patak nin David kampaktan onko kashani. Hermano ikuna keitari mas panches no kanches entindisunches. Huchaka hermano ikuna manan kapah kunayapicho kak rey hinaka kapah runa karkan. Huchaka kashan hermano ikuna wakcha runa pipas bisikak niyok pipas askakak niyok pipas. Huchaka manan respetancho kapah chu wakcha chukangi chepas. Huchaka bisitamu sunki watu ikamu sunki chaka chayamulyanga wasiki mambas hermano. Kunan pech pa wasi imami huchaka haiku ikushan rey pak.